0: O, try daw o gano, ano, bisyap dong, kasi may mo tumang.
1: Ano kaya sila ang dumutag na mo?
0: QSL. Ano? Marag kadlaon ba?
1: Good morning, Philand, in the Philippines. This is Del Tayakit Victoria, Kedosa.

0: ano man siguro karon sila, kadlawon man siguro?
1: Nasin, ano, tawag na siguro, ngapit.
0: Yeah, manawag ta.
1: Four gold eight, double B, listening from the Philippines, 73.